Acha. Ayete yes. Me shabu sa bebi ewo bi ewo ti oso we. Afra ma bi e pofa wa bra ko. Enye di. Enye di. Enye di. Ni kala handi ni kala ba so kata ni ya.

0: bra wa ho odia sa mo woni su kire wurade wa tre me ka kire wurade sa ma ho odia no
1: okay fam 1 2 3 4 5

Yepon kopen te mesremo. Alright, abusia for yen corner, yen koma emrantia na kwaba. Yenfa omunjumwe enye omutata. Ombe tubi ama mena fi yako. Mema uwe emrani se mamena minya powerful mic no mano. Anase ten ni mic no koho na yenya saane mic no mano na yenko yenim. Abusia for womatanase emrantia minu. Omu eye na mfufuwa omushia na omu yenyum. Yenfa nyumwe emomu akoba. Yenko.